0: Zili nyaye zencha ya lero. Tuwe simi okuwa nawe kuchenda Radio 1. Nze Senjobe Francis na Agesaweno. Banki insi yonei si zente kateka ya miaka 10. Egende lero kubanga we nkole yokutonda we mirimu kwa sobu gagamba na Uganda. Mukawefubo kusitulebi mfuna ume duwa momu tuweba nekolila jange. Luchiko lwaba senkulu ba banki insi yonei kuita munteke ya Country Partnership Framework. CPF. Lwaga loko samanyi ga Uganda muli abavubuka okubanga ebasi ngobu nje mugwanga kwa sobu gago wensibo. Mukama we yagemulira ensi ya tugubera omusingi ogw'enkula akulana nano okutumbula nyingi za maka. Banki ensi yonna egamba okutonda we emirimu emirala ate nga mirungi mu nteeka eno empya lirimu ku makubo amakulu mu kuyambako abantu okweggya mu bwavu n'okuzimba omusingi ogw'enkula akulana. Bano bagamba nti Uganda buli mwaka erina abavubuka wakati w'emitwalo 6 n'7 abayingira akatale k'emirimu ng'omukisa. Oba okusomoza kwa Uganda kulimu kubayamba kufuna mirimu egyegasa bayingize ne kasimbi akategerekako. Ekitongole ekiddukiriza ekya Red Cross kitegeeza nga Uganda bwesobola okutuula Ebola ku nfeete singa abantu eyo mu bitundu gye bawangaalira bafunvubira okussa mu nkola ebyo bibalagiddwa mu kwewala n'okulwanyisa ekimbe kino. Aba Red Cross bagamba nti amaanyi bagenda kugateeka ku bitundu ebya Renzori ne Albertine. Ebiri ku nsale yaula Uganda ni DR Congo kubanga abeno bali mukabiga kamanyo okulumbibwa Ebola ave busuka nsalo singa tebenyweza. Irene Nakasito omwogezi wa Red Cross agamba singa abaawo okunaanya embeera eyinza okusajjuka mu bitundu bino ebyensalo nga n'olwekyo kyankiza bawangaalirayo okwongera okubogiwaza.
1: Teka kongezi ezili high risk nga tutunulira ebifo ebirinaanye ensalo za Uganda ne DRC okusobola okulaba nga tu screening abantu abayingira tubasomesa aba abayingira then ne mu communities okubunanje kunju nga tusomesa abantu ku kirwadde kya Ebola butya bwe basobola okukyewala butya bwe basobola okukirwanyisa ate singa balaba obubonero bwe tubasomesa ku muntu yenna okulaba nga batukubira ne batubuulira oba okubuulirako omusawo w'ekyalo okusobola okulaba tufuna abantu bano ababeera abateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino nabo bagende bafune obujjanjabi.
0: Nakasiita mu ngeri y'emu akinoganyeza nti balina essuubi nti Uganda esobola okulwanyisa Ebola nga bwe guzze guba emirundi egizze giyita ng'abalukawo wabula n'awona wakati mu kumulwanyisa.
1: Ebola abulwadde obwewalika singa tuba tukoledde wamu nga tukola ebyo ebitulagira okukola ze bayita SOPs nga tuziteeka mu nkola. Uganda yali enwanyisizaako Ebola mu bbanga ttono n'emumalawo kye nsuubira nti ne kati tusobola okukikola singa tuba tukolera wamu. Ffe nga Red Cross twewaddeyo teams zaffe we ziri tutaddewo emmotoka ez'enjawulo ezikola nga ambyulensi ate ne zino endala eziyambako mu kuziika singa waba waliwo omuntu afudde Ebola nabyo tubitaddewo ate nga tukyayongerawo genda maso kunga Abannayuganda okutwegattako okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino.
0: Irene Nakasita ayogerera Red Cross ekidduukirize. Abatakabanira eddembe ly'obuntu batidde olw'ensala ya kkooti gye bagamba nti yaggyewo obuwaayiro mu mateeka obukuuma eddembe ly'obuntu. Bano nga bali wamu ne bannamateeka okuva e Masaka bagamba nti ensala ya kkooti ya ssemateeka kuteeka erikwata ku ddembe ly'obuntu Human Rights Enforcement Act yabakanze. Mbakulembeddwa Alexander Lule, omukiise w'ebbendobendo ly'e Masaka ku lukiiko olukulembera ekibiina ky'abannamateeka mu ggwanga Uganda Law Society, bategeeza nti ekyakoleddwa kkooti kyandiviirako ab'ebyokwerinda okutulugunya abantu olw'okubaggyamu obujulizi. Mu nsala ya kkooti etaputa ssemateeka eyanga 2 omwezi guno ey'abalamuzi 5, basazeewo nti ennyingo ya ssemateeka namba 11, akatunnumba namba 2, akawaayiro A, B ne C, kamenya ssemateeka nga buno bubadde bulambika nti singa kkooti ezuula nti omuwawaabirwa yasooka kutulugunyizibwa okuggyibwako obujulizi oba mukola statement, omusango ogumuggyibwako ne yejjeerera. Wabula kati kkooti bano bagamba nti yabijunguludde. Munnamateeka Lule aliko byalambulula.
2: Akawaira ako kabadde kayambako omunnayuganda obutatulugunyizibwa nga ebitongole ebikuuma ddembe bimufunye okumuggyako obujulizi. So akawaira ako kabadde kagamba omuntu yenna singa n'azuulwa nti yatulugunyizibwa okuggyibwako obujulizi oba okuggyibwako statement, omusango gwe bamutulugunyako tegugenda mu maaso. Atone jeno yabiwakanya era azze akyogera lunye nti ekyo si kituufu era munnange ekkooti yakkiriziganyizza naye nti kitegeeza nti Machas wabadde waliwo okumenya amateeka nga abantu batulugunyizibwa kati kigenda kweyongera kubola baluli kibadde kibinga waliwo ekibakomako kati ate ku saawa eno we bajjidde we ekibakomako kiki kye tugenda ku kale nno munansi yeekaabire kyeyongerayo mu kkooti ensukulu mwesemberayo ddala yo osanga enaabeera ne gaalubindi n'eraba nti mutuufu akawaayiro ako keetaaga okubeerawo.
0: Alexander Le mukiise wa Uganda Losato okuva mu Masaka. Kampuni ya China yawebwa eddimu ly'okuzimba ekitundu ku luguudo lwa Ntenjeru Bule ekiweza kilomita 7 n'obutundu 8 okuva ebujijo okutuuka ku mwale Bule yeekokkodde obubbi bw'amafuta, seminti n'ebikozesebwa ng'emitayimbwa. Mukwanaganya wa kampuni eno n'abantu ba bulijjo Martha Rwabona ategeeza nti obukulembeze bwa disitulikiti y'e Mukono obujja nga buli wamu ategeeza obukulembeze bwa disitulikiti y'e Mukono obujja wamu n'olukiiko lw'abakugu nti waliwo abantu ab'omutima omubi abeekobaana n'abamu ku bakozi okubba ebikozesebwa. Kontrakiti eno yaweebwa kampuni eno eya China Railway Number 5 Engineering Group ku buwumbi bwa Uganda 3.5 n'olukadde 7 wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area.

0: Broadcasting from the heart of Calais, the News Radio 1.
1: Ziri musansana lya lero sibya munafe. Kuchenda ran. Kata mauli lenze sinjobe Francis. Bwagizi w'ekibiina kyenda kuli amyuka omwogezi wa Alex Waiswamiro. Akulira ebyokwerinda kira bivumbi ebyobufu. Akulira abakuumi ba Pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala. Bazzeemu okulaba kkooti enteekanya okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Nte okwongeza olutuula lwa kkooti okuwawaawa babiri bwe yasiira mu kkooti. Bano balabiseeko omuzi omukulu owa kkooti enkanyanya Yaguma Asiimwa. Yadde ng'enganda kusaba emikwenya bivulo okugangira kkooti. Nga ne bannamawulire bagamba nti naganye okugira kkooti. Bano nani bwagwa kutegana ne bakola dduyiro akirako ow'ekyaje awatali lukusa. Bano kkooti bazze bayimbule kakalu nga bava waka wabula ng'omulamuzi agaana ng'agamba nti baleeta okubeeyimirira si balinze. Bakugu mu kunoonyereza nti beeyambisiza ekiyo wa Artificial Intelligence AI okuyiya eddagala ly'endwadde ezireetebwa obuvayirasi. Zizagalwa ddagambwe agafu ne gasaasaana ku misinde egyayiri. Abaku West of Cambridge bategeeza nti guno gwe gusookedde eddala okuyiyizibwa nga beeyambisa AI ne ligezesebwa ne ku bantu. Eddagala lino liyiziddwa nga gema ebika by'obuwuka bwa coronavirus omuli n'ebika eby'enjawulo okusota ensolo ne zirala. Yadde nga bano kabakana ku ntege eno anti eddagala eri okugema ssennyiga n'ekirwadde ekyo. Professor Heaney, West of Cambridge, yagamba nti obuwuka obumu obundwadde bwefuula kanga kya nsonga bakulikadde okubanga kula emitwe bayiye eddagala eribugema ensereme kubalukanga mugalo olwo ne gatigomya abawera. Poliisi mu Kampala n'emirimu ekoze ebikwe mu bitundu by'emukono munisipaali ya Kira nikawa mweyoleda mu ataano. Ebikwe bino byatandise gulo mu bitundu byange eno waliyo babiri abasiddwa ne waya eziterezebwa okuba enzibu. Mukono Central na gye yokumi bakwatiddwa nga bano babadde poo gye bakuŋŋaanira basinziire eyo okutyomya aba wasikisunga. Munisipaali ya Kira ekikwe kikoleddwa mu Obogeto ne kale ekireka ng'eno 17 basangirunda n'okunuuta enjaga. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiruko Esigire akakasa.
2: Era batetera n'okuteega abatuusaako obulabe ekyo ebyasangiddwa nabo nga tulina okutuyamba kukiriza. Eyennakawa yakoze ebikwekwekwe by'e Katogo, Kikawataka zooni, Kago zooni mu Kanu Parish ekwata abakumi nga bakira nga basangiddwa abantu basangiddwa nti ennyumba zaabwe zigwa era nga zibwa ku